bana moya ko boko la bango effecte mosala ko beta ba porte ya bato pona ko ntambo boko mo la to be ma papo ya bata etondi poussière na ma polo osala ka mwasi ba yebaka yo ah.

0: Siabangungi, opombinda kumubimba, po banabala la tita mwyo kozonga. Po yebike mubano telefona 6h du matin. Tangwa telefona kayo, yokandingo yebisa kana mobile na yo.
1: Allo?

boza ko finga ngai Bruxelles mobimba oketi na Paris osili singai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na Brazza indumbe za punition te mamu oyeba mamu eswingai nalingaki dayon nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka nategisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozai mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozaki nsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango

malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.